0: ulitupa usima yawe, ulitupa pumusi, ukatupa na nguvu. Yesu ona mabina ana nayo babine liyobwe.
1: Tuashimu, tuashimu, tuashimu, tuashimu, tuashimu, tuashimu.